0: Number 3.
1: Eish. Ngalalela lalela. Sondela uzwe lalela. Ngiyakuzana kuzobala enhlizweni ngivulela isigadi. Lokho ngazalo zakhe ngambona kulomhlaba. Ofana nawe isibane zami. Kanye zaphakathi ngezingishintsha nombala. Ngiyakuthanda macala. Ngiyakuthanda mawala. Ngiyazi vela macala. Umhlaba ngiyathanda kubanda kushisa ngiyafuna. Ngiyakuthanda macala. Eish. Ngiyakuthanda mawala. Eish. Ngiyazi vela macala. Umhlaba ngiyathanda kubanda kushisa ngiyafuna.